0: Habari moyo ndiguni ka Holanda wavanemba vashimbonga kudeni anga ni kupendana kudeni anga ni kudevana nanga umbo utemeglika habari kusidoni isi mani sinu shabule uwa kuno mimu wangu kulula wakati yao kutakatuka kumudi anga nkongi ndia muno tandi angu neo utakatukidashi na wako nkongi ndia muno nto angu utakatukidashi mwana kulutundu wangu kudi anga wako tatamono na wako kulutundu wangu mudi anga manao kamana isi ma ni sinu shabule unapoti ngopi matuwe na moha hii unabuona manji bai hii kutila ayi ayi ayi ngunya tila mene mudiange munu mwao anakuwa lilombo unna piti pita kune tuwele manemba vashimbunga watangala diwa kati yao watu kumanya kuwa saa 11 na dakika 12 wakati yao ni ula watu yuge ntina kwa kudiabali dea ushishi kajigu tupendelela mkemi mwetu na wana shinu mamba adiabali dea ushishi kwa bali ila pole tuwe pamuna wako wakati yao mitenga vya tila nao makaje na mishana
1: Saudi vida Saudi
0: vida kanyi yango mduli mwashanyi kukamadi anga kutenda shinu shidiki diki nyenda. Mwari katija, angwamini eti aweni shuru utasha kulepa. Akateki medi. Tuwano tunkuwa na medi oye mulundilu etu pepi hapa.
2: Omar. Omar. Dimindi diowe, vinu vidiki diki vinava, viku mene. Medi akulundi lwe pepi, andinyatanga na mene. Wakati awe mbula, lila ledie. Na lila ledie na meni kutumila medi. Kama na medi aimbula, angutuala mavi, dinyuashwa, na wakoku wakudabuka anga Omar. Kuvuka nao, mulundi, kutadia kuida nao, maluele.
0: Oh, ambi dimanya nyangwa buduli.
3: Na pangelo?
0: Ambi ulota ungoulile, medi, atuteka mudiundi, miutwe makaja, andivaila wakode, akutali pande serteza. Kutinga malwele, kenga kualisha na shipindupindu.
2: Elo, kumbe unkumanya. Omar, mwanchani unkulitenda kenga ukamanya sinu.
0: Umbo odi nkwigwilila. Ngwengwe, kumbila medi ya vata hili lipandile serteza. Au kode pashuli badaye, upo odi ukumbile. Lishungi wako na likolali yako. Pakulota munapati shulwele, chakualisha na shipindupindu. Ali ndipo shalelu liankebi wanjuluku. Watendela uduma vadioko UNICEF.
1: Saudi vida, Saudi vida.
4: Com o preço do Shoprite, ganhe muito mais. Porque compramos a granel e passamos essa poupança para si. Pop em leite gordo Parmalat, 1 litro por apenas 89 meticais e 99 centavos cada. Açúcar castanho nacional, 1 quilograma por apenas 94 meticais e 99 centavos cada. E atum boa mesa, 120 gramas por apenas 84 meticais e 99 centavos cada. Ofertas válidas até 18 de outubro de 2026.
0: Ashipal shingumi bila dingano. Kama na maikadu yetu ambone, ni vioi kuliku ashila shotona na meumala. Yatuna manao, vitupoteka nkati muntima mwetu, shingumi shetu. Na ya dao di mongo, dia kushumbe kuna nopa, kulika mlianga na kukamushu.
5: Amu mlijimbo dia kabu delegado, uvanu voi pakati peto vanku katoka vinu vyao. Dingande, kunkatoka mulikola, melugu makuna mila, au kuwa na umatuba kwa mwa wa ingondo ida itandeka. Vitendo vya singangala vya loka nao kuna kupindi kukanga kwa wakati. Vitendo vinji vya sijoidio, tunkulula kuona na kumanya. Kanji vinji vinkutandeka shimaladi pakati pavenentete. Inkululika kututuma ntima pakulota kutualida kavili manamilu wetu kenga kala. Kanji avi vinapagwa ngwengwe kila munu wakumbuka ngila na kujugulanga muntima muwakati watulala luono na mumitima vietu.
0: Imanyikilo, inkululika wako umwene kuliona vyatuamba matuwa bila kupita kujiopa kula wakati shilo bila kupata luono kwa alimunu waiwoe wa unagoledia ala kili kulinagwela vinu vyashilotakala ankuligwa kula wakati kudabadabanga ashipali shalinda mushu, au dingano anamuka shana wakati wakulala, au mene kuna gwela vya kulia. Avyo avinavashinu, imanyi kilo vya kupunguka dimongo. Vinkulula kuwa vitendo vya kawaida, pakati vya kuna nopa, kanji lingupago liposha lelo.
5: Mianda vingi makumbuka ngilo lankuidopa mpaka kutatakela kupililila. Ikawa kinga muno anakumanyia kinga. Indi ntosha. Analota shinu kavili kunama. Aunaloti kunyema. Ikala pipi na nae. Mwigwilile bila kumukumu. Indi bidi kumuda nyamani shintenda. Ikawa kinga ankopago mauvilo. Auka shinu nakumbukila nugu.

0: Ilina liangu juwawe Ernesto Nkapoka pa kukandianga kwa chipindi. Ufabia umarki jinae pa mitambo. Burundi wanamani, apa panawasi niliutu, apalapagwa mapukano makumene. Na tunkoba na wadio kuvoi mbalabala bashulushe vinu vyo kubilingananga. Mulishunga dashi.
1: Na yani kulishunga kwa kina ngolo, pengo utikine nge na ngolo, yani ligali kaona kujapuka dadao. Ma ajali kawika liduva na atoa ukandiva, unjanja ukandilishunga, liduva lindiweka. Kanji tungulishunga dadao na ngotu kona ligali kujapuka dadao bishala, tuka na au dadao padiki padiki.
2: Na kwa badi yoku wadiki diki, mwa ulila nyamani, pima kakika mbalabala?
1: Yoku wadiki diki wanjo na waleya, na atopa kontrol pava na waleya. Bumwenu munatendi muida na ukanji, vadi yoku wankanya lila utoka na nganu, tundidia waleya la tangu.
2: Bapali wadio kuboi wa sulushanga mbalabala.
1: Bapali. Bapali voi na
2: meni. Sulushanga nyamani na meni.
1: Na meni wana sulushanga mituli kengo mkuo na midi kuka kuteka kushima kweda kushumidi.
2: Wako kaka nali yako nyani?
3: Sergio.
2: Sergio nyani?
3: Eduardo.
2: Sulushanga nyamani mbalabala?
3: Mtuli.
2: Mtuli au kandenge mweni kwa hale kandenge nyani?
3: Kandenge papa.
2: Napani lukumanya kenga wako na ilinga yovele mbalabala mungu kujowa?
3: Mungu kujowa.
2: Ulishunga dashi wako mbalabala?
3: Ninajia puka ligali.
0: Tundikuwe shidane lombo odieshi pindi shinji. Esha usalama na kutilo lenda kumudi mbalabala kuni kumapalapanda radi Msambiki. Pa wigu iti milugo vya mbone, vita ndega kuna wasi. Pa mapokano makumeni kushanya ligimbo ili akabu delegado uvenentete kumanya kulishunga na diajari. Etungo lambole la pagopagwa na wako nelo. Nangu juwawe Ernesto Nkapoka ndiku kandia ngidia. Pamo na mufabia umarikesh pamitambo.

0: Ashipal chingumi bila dingano. Kama na maikadu yetu ambone, ni vioi kuliku ashila shotona na meumala. Peruna manao, vitupoteka nkati muntima mwetu, shingumi shetu. Na ya Daudi mongo, dia kushumbe kuna nopa, kulika mlianga na kukamushu.
1: Amu mrijimbo ya kabu delegado, uvanu voi pakati peto vanku katoka vinu vyao. Edingande, kunkatoka mulikola, melugu makuna mila, au kuwa na umatuba kwa mwa wa ingondo ida itandeka. Vivitendo vya shingangala vya loka nao, kuna kupindi kukanga kwa wakati. Vivitendo vinje vya shijoidio, tunkulula kuona na kumanya. Kanji vinje, vinkutandeka shimaladi pakati pavenintete. Inkululika kututuma ntima, pakulota kutualida kavili manamilu wetu kenga kala. Kanji avi, vinapagwa ngwengwe kila munu, wakumbuka ngila na kujugulanga muntima muwakati watulala luono na mumitima vyetu.
0: Imanyikilo, inkululika wako umwene kuliona vyatuamba matuva bila kupita kujopa kula wakati shilo bila kupata luono wali munu waiwoe wa unagoledia ala kili kunagwela vinu vyashilotakala ankuligwa kula wakati kudabadabanga ashipali shalinda mushu au dingano anamuka shana wakati wakulala au mene kuna gwela vya kulia avyo avinavashinu imanyikilo vya kupunguka dimongo vinkulula kuva vitendo vya kawaida pakati vya kuna nopa kanji lingupago liposha lelo
1: mianda vinji makumbuka ngilo lankuidopa mpaka kutatakela kupililila ikawa kinga muno anakumanyia kinga. Indi ntosha, analota shinu kavili kunama, unaloti kunyema. Ikala pipi na nae, mwigwilile bila kumukumu. Indi bidi kumuda nyamani shintenda, ikava kinga ankopago mauvilo. Auka shinu na kumbukila nuguau mutimu wake. Kuleka apo, indi bidi unguli milango. Kumpala kidia mautu anje, hapakulota munu ajo. Uva mwigwilile shintenda.
0: Kukamadianga, kulika mlianga gweka. Shanao, shinkulumuka wigwilila. Ngwengwe, kulisha kulia pamo, kujila kunyuma, kukamushu. Pole pole, kulipudia muntima. Kutangola pakanywa, ainava shinu ibashe kumene kwa vanu mwao. Dao, ni motipashala nanga, pakati na vanu vanji.
1: Lipashale luli yako, live pipi kenga maulotela. Ikava kenga unaliona shana au muti vya kukumbukila vioi vya kunyata. Nambele munu wa unkulupila umanyie. Omba mwangu ingwe na valikola vako, uvavao au tukutila kushipitali shivandike na pawikala. Kulambela liposha lelo, nishimanyikilo shambone shadimongo diako.
0: Wako inakubidi shinu uti avyo unyakuligweka. Maulile munu waiwoe. Lambela liposha lelo na lambela uduma. Au, nintenga walutavi, langa kangila shingumi. Dingano, makumbukililo atuvanu na liposha lelo. Kwa lakela kumunganu wa vilambu ya panda, wangalila kuwanawena kwa tuvanu.
2: Com o preço do ShopRite, ganhe muito mais. Porque compramos a granel e passamos essa poupança para si. Poupe em tempero português Boa Mesa. Um litro por apenas 319 meticais e 99 centavos cada. Cereais Cerevita Nestlé. Sortido 500 gramas por apenas 249 meticais e 99 centavos cada. E ShopRite Brand. Embalagem de 26 unidades por apenas 29 meticais e 99 centavos. Ofertas válidas até 18 de outubro de 2026.
3: Saúde e vida. Saúde.
0: Banyango buduli. Mwashanyi kukamadi anga kutenda shinu shidikidiki nyenda. Mali katija ankuamini eti aweni shuluta shakulepa akateki medi. Tuwano tunkuwa na medi oye mulundi lwetu pepi hapa.
4: Omar. Omar. Dimindi dioe vinu vidikidiki vinava vikumene. Medi akulundi lwe pepi andinyatanga na mene. Wakati ya wembula lila ledie na lila ledie na meni kutumila medi kama na medi aimbula angutwala mavi ndinywashwa na vako kuva kudabukanga Omar kuka nao mulundi kutadia kwida nao malwele.
0: Ah, ambi di manya nyango buduli.
5: Na pangelo.
0: Ambi ulota ngoulile, medi, atuteka mudiundi, miuto makaja, andivaila vakode, akutali pande serteza. Kutinga malwele, kenga kwalisha na shipindupindu.
4: Elo, kumbe unkumanya, Omar, mwanchani unkulitenda kenga ukamanya sinu.
0: Umbodi nkwigulila. Ngwengwe, kumbila medi avata ili lipandile serteza. Ako depashuli badae, upodi ukumbile. Lishungi wako na likola liyako. Pakulota munapati shulele, chakwalisha na shipindupindu. Ali nitipo shalelu liankebi wanjuluku, watendela uduma vadioko kunise.

0: awepo ukomo bila ukomo wa angili. Konta kuwa sana kupunda vire vya tiona, vire vya tiishi, vya tifamu na vire vya tikumbukira. Vinu vichangira ukomo wetu na vipima novyo uwezo wa kumaliza tofauti za tiri nao tikipata kuishi maisha yetu ya ambere.
1: Epa kadregadu kati yetu wanu wengi tipoteza vinu, manyumba, jamaa, riziki, kukosa usalama, nandu ya vita na mapinduzi ya mepo. Vinu vingi vipotea tikiona na vinu vingine vitwaliwa ofe bila ya kujua.
0: Dalili uwe mwenyewe mwana kuona, kuriona kuhuzunika, sakuisa, kuofi, saupita, usiku kutoa kupumzika sana. Na dalili kwa nao munu wa umpenda, wawona kutoa kwa nao tena nia ya kutafiti vinu vimwajibu, na kwa kati pia kusokera na kutoa kwa nao tema ya kusakula, kunanga nizira vinu vingine tena vimusu. Na novyo kutoa kupata kulala usingizi mwema na kutoa kwa nao amu ya chakuria. Alamazi ndi alama za kuvea kwa ankili, na vinu vimoja vijuanikana visakula uwepo kusaidiwa na sadao uwapo tayari.
1: Na wakati mwingine uzito sio kinu rahisi kusukula. Munu akikwambia asaka tena kuishi, usilawe ikala naye, unsikilize sana bila ya kumukumu. Kunda ili munuyo ikiwa kamba kankupata tabu, mpaka kwaza javyo nkisomwake kitendo cha kinyume, fungula miango ipate munuyo asikiliziwe.
0: Namuna ya kuishi na aliye makaya akuisa ikayao, upitisa tofauti ukupata kusikiriza vire vikuna, kumera na chakuria, kuludira kulongoza maisha yako kamba mida, kupita ukenenda, ukipakanira, ukiswali, na novyo kusoera ukereza zire tofauti za uri nao. Eye ndi namuna ya kuaviana nkate ya wanaiti.
1: Nsaada wa karibu, ikiwa kamba auli kulisikira sana, nsakule munu wa untumaini, pakanila na jamaa, marafiki, ema uuka kushipitali ili karibu ukasakule nsaada, alama ya nguvu.
0: Ngano ya nkulawa upande utafiti ukomo wa angili na uavya wanu kutoa kuchanga nyikiwa nkiswa ngati ya kundi ruananganizira wanu wapita wakisamasama ndunia.
2: A promoção Preços Arredondados para Baixo do Show Pride está aqui apenas por uma semana, onde poupar é ganhar. Poupe até 40% em artigos para o lar, pequenos eletrodomésticos, artigos para o ar livre e produtos alimentares, como atum Bom Amigo 120 gramas, 90 meticais cada, e conjunto de bebidas de vidro espiralado, 5 peças por apenas 380 meticais. Ofertas válidas até 18 de outubro de 2026, apenas no Show Pride.
3: Kuwa ukume, wohikala ukume womupuwelo omuru, kamana makalelwehu omana, anavirikana, chinoonehu, chinokalehu, chinopuwelehu, ni chineta nehumwerutuniwehu. Chicho, chinakavihira ukumehu, ni manana opavela, uvikanela itafauti, ukaliheria ukumi, ni upahera uholo.
4: Uno ukab delgado no, he akina kuvava, chionirimela chitu. Inupe mucha, ukwa muchi ehu, ijolia, aulo ikala sana latu okoto, ni chitu jo tutu waja. Chitu chikina kuyo chinirimera leyo, china achuwania, ni chikina kuyo, inochuwa la nasi nene. Poti wina na anakairiri hiya, upajiri hava kina ku, ayo manana oweri ayo, kanoni avate, nanso, anukala woma alelia, nupuwela kankoveni, ni mundrima ni wehu.
3: Weyo. Atunaka china okunaka, ujukula wohivira, uhimumula uhiyo, umalela, uchivela ntu wampentawe, uchivela kalai, uchiacha ikuhachene chinchi, umalela ngwe herero, aula, urikarikela upanya ikove ni uchivela iolia. Chotene iyo, kuntonyera uchiacha, Niyo atunaka umpacheriha ulaweha chorika ni uhavu nkavihero.
4: Ni nkwaha nkina ku unaharikarika uvilela. Ntu awirela valekano pavela to ukala nukumi uhihierere ukale wa kiviru umuiwelele uohi nkohakoha. Nkohakoha ntukampa na ahuva. Iyo miruku iyo kanuhala uhela muru. Hata vava unatukula ipiro wira ula ntula va ewele liye.
3: Ikwahaji kina ku ankili angwa vekajayaro anunu wangina uiwa wavahiria iolia uturuseli hiya makalelo okila ni huku weta wohova au la uswali womalelia ulumacha kunkumi henra marikariko okumi asi kunana untonyera ukaviherana
4: mkavihajeru uri au la unukala wakiviru toko nile no wachawe wechona uikala sana au la ukala ni chitu chinchi chowaja umuavyavye ntu onkuluvela wope muha na amuchi mipatani au la urua usipitali wa kiviru wavyavya ukavihacheria itu inotonyera ikuru
3: weva kulamulia wiku sara jotene veka ulumache ni ntu wavyavye nkavihero wavyavye ukaviheria
5: ula ukalehupi wompande unaweweha ukumi womuru ukaviheria ka ninto kumelo unduniani untafti metelo atu.
6: Agora, mais do que nunca, o entretenimento para a tua família ficou mais acessível. Chegou o pacote light da TMT, criado para ti que queres mais diversão, gastando menos. Por apenas 80 meticais por mês, tens acesso a mais de 20 canais nacionais e internacionais, com notícias, futebol, novelas, filmes, música, programas infantis e muito mais. Tudo o que gostas de ver num pacote leva para o teu bolso. TMT Pacote Light. Mais emoção, mais economia. Paga já! Para mais informação, liga para 8409-70-000. TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
7: Rádio Moçambique, em Bote Magrica, o Eto, no Tribal de Kila, Kanji Toka Namuxo, Vekomanyane Pita Makadia, Havanama Venitete. Nje, tu imamo Shafin, andipa agua, paka wakateau kusento de emissore, pulongo loki na kwako, a Kamilianga Vitali, wana tona, pamuna nangu, João Ramando Nkoba. Nundu wikunji, napaka na wako nungu, aka tupa shingumi. Wena Muxo na wabetu, wajita ngodi sishumani, pitila kuhu ni mapalapanda, Rádio Moçambique, mwuriji mburi ya Cabo Delgado.
8: Ashipal chingumi bila dingano, kama na maikadu yetu ambone, ni vioi kuliku ashila sotona na meumala. Yaduna manao, vitupoteka nkati muntima mwetu, chingumi shetu, na ya dao di mongo, ya kushumbe kuna nopa, kulika mlianga na kukamushu.
9: Amu mlijimbo ya Cabo Delgado, uvanu voi pakati petu vanku katoka vinu vyao. Dingande, kunkatoka mulikola, melugu makuna mila. Au kuwa na umatuba kwa mwa wa ingondo ida itandeka. Vivitendo vya shingangala vya loka nao kuna kupindi kukanga kwa wakati. Vivitendo vinji vya shijoidio, tunkulula kuona na kumanya. Kanji vinji vinku tandeka shimaladi pakati pavenintete. Inkululika kututuma ntima pakulota kutualida kavili manamilu wetu kenga kala. Kanji avi vinapagwa ngwengwe kila munu wakumbuka ngila na kujugulanga muntima muwakati watulala luono na mumitima vyetu.
8: Imanyikilo, inkululika wako umwene kuliona vyatwamba matuva bila kupita kujopa kula wakati shilo bila kupata luono kwali munu waiwoe waunagwaledia ala kili kunagwela vinu vyashilota kala ankuligwa kula wakati kudabada banga ashipali shalinda mushu au dingano anamuka shana wakati wakulala au mene kunagwela vyakulya avyo avinavashinu imanyikilo vyakupunguka dimongo vinkulula kuva vitendo vyakawaida pakati vyakunanopa kanji lingupagwa liposha lelo
9: mianda vinji makumbuka ngilo lankuidopa mpaka kutatakela kupililila ikawa kinga muno anakumanyia kinga indi ntosha analota chino kavili kunama, unaloti kunyema. Ikala pipi na nae, mwigwilile bila kumukumu. Indibidi kumuda nyamani chintenda, ikava kinga ankopago mauvilo. Auka chino nakumbukila nuguau mutimu ake. Kuleka apo, indibidi unguli milango. Kumpala kidia mautu anji, hapa kulota munu ajo, vamwigwilile chintenda.
10: Kukamadi anga, kulikamili anga gweka. Chanao, chinkulumuka wigwilila, ngwengwe. Kule shakulia pamo, kujila kunyuma, kukamushu. Pole pole, kulipudia muntima. Kutangola pakanywa, ainava shinu, ibashe kumene, kwa vanu mwao. Dao, ni motupashala nanga, pakati, na vanu vanji.
9: Lipashale luli yako, live pipi kenga maulotela. Ikava kenga unaliona shana au muti vya kukumbukila vyoi vya kunyata. Nambele munu wa mkulupila umanyie. Omba mwangu engwe na valikola vako, uvavao au tukutila kushipitali shivandike na pawikala. Kulambela lipasha lelo, nishimanyikilo shambone shadimongo diako.
10: Wako inakubidi shinu uti avyo unyakuligweka. Maulile munu waiwoe. Lambela liposha lelo na lambela uduma.
11: Au, nintenga walutavi, langa kangila shingumi. Dingano, makumbukililo atuvanu na liposha lelo. Kwa lakela kumungano wavilambia panda, wangalila kuwana wena kwa tuvanu.

0: Kuwo ukumi, wohikala ukumi womupuelo omuru. Kamana makalelwehu omana, anavirikana, chinoonehu, chinokalehu, chinopuelehu, ne chineta nehumwerutuniwehu. Chicho, chinakavihira ukumiehu, ni manana opavela, uvikanela itafauti, ukaliheria ukumi, ni upahera uholo.
1: Uno ukab Delgado no, he akina kuvava, chioniri mela chitu. Inupe mucha, ukwa muchiehu, icholia, auloikala sana latu okoto, ni chitu cho tutu waja. Chitu chikina kuyo chinirimera leyo, china achuwania. Ni chikina kuyo, inochuwa la nasi nene. Poti wina na anakairiri hiya, upajiri hava kina ku, ayo manana oweri ayo, kanoni avate, nanso, anukala woma alelia, nukuela kankoveni, ni mundrima ni wihu.
0: Weyo, atunaka chinao kunaka, ujukula wohivira, uhimumula uhiyo, umalela, uchivela ntu wampentawe, uchivela kalai. Uoji acha ikuha chene chinchi, umalela ngwe herero. Aula, urikarikela upanya ikove ni uchivela iolia. Chotene iyo, kuntonyera uoji acha. Iyo, atunaka umpachariha ulaweha, chorika ni uhavu nkavihero.
1: Ni mkuha nkina ku, unaharikarika uvilela. Ntu awirela valikano pavela to ukala nukumi uhihierere. Ukale wa kiviru, umuiwelele uohi nkoha koha. Nkoha koha ntu kampa na ahuva. Iyo miruku iyo, kanuhala uhela muru. Hata vava, unatukula ipiro, wira ula ntula va, ewele liye.
0: Iko hachikina ku, ankili angwa vekajayaro. Anunu wangina uiwa, wavahiria iolia. Uturuseli hiya makalelo okila ni huku, weta wohova, au la uswali uomalelia. Ulumacha, kunkumi hendra marikariko, okumi asi kunana, untonyera, ukaviherana.
1: Mkavihacheru uri, au la unukala wakiviru, toko nile nuwachawe, wechona uikala sana, au la ukala ni chitu chinchi chowacha, umuavyavye, ntu onkuluvela, wope muhanamuchi, mipatani, au la urua usipitali wa kiviru. Wavyavya ukavi hacheria, itu inotonyera ikuru.
0: Weva, kulamulia wiku sara jotene veka. Uluma chenintu, wavyavya nkavi hero. Wavyavya ukavi heria.
2: Ula ukalehupi wampante, unaweweha ukumi womuru, ukavi heria ka, nintu kumerelo unduniani, untafti metelo atu.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor e tanto amor.
5: Ei, a Pepe, a Hana que está ligeira. Pepe! Pepe!
6: Saqueu, é xerinha iraneia. Hã? Que buraro luto eliwa. É roca iraneia na amarim.
5: Nare, Pepe. Suli é torimo comi. Ohe tora tene wo yari waru. Owo ni mwana akumisa.
6: Varera.
5: Masike mpavelo tukihe tuyoli ya wawe. Ntomo msuwa la nyubankalaya. Ke mpavelo msuweli hamaraka.
6: Siso divankisivelaya. Wasobo kandu muru kumosabo.
5: Ke mpavelo tukihe tuyosiva. Niyo kitimana vawera awa panyase ikuru. Kihiwa mraji uniwira nikusi, nini kaliha sana. Kwa otuma nikusi vava kani, masinkinsu wale ina munasoto kiha.
6: Nikusi dinote porera. Nukalo opa kakamape yoli ni matuvi, ekole ni makuku, ntokali malenla ya shimama no maloyara. Nikaha ya mataba umosane hopa ya uma.
5: Uwa mruku watuorera pepe, vava harera kwa opanya kani.
6: Nikaha ya, mrowena ananusisa ntukie hote. Tiokwe ya, siva, nini kalia sana mwisi yoteni. Ndowen rapiu maurache, ne makupa matokwa, nitikwa ni maasi. Nomala, navota ni aji vakani ni maaka. Mpanila ni mosa, nahila mataba ni sebole ya uki cheliwa. Netaka ahera maasi kwa wapa mosa ni nahiye kapulaka mpako welele. Mwohala motola kwa wili hiyodi haka. Nomala, mnataka hanipuha, nukole eleti. Ni matui otu yuliwa ni mnahia, ekapulaka mpaka minutu miloko misheshe. o ka tunhala ya bakano likana nara phani kusini na hela panela pole nna ja yo aswa ka bumaka ni yo likana mo kala ka wakani shima
5: ko shukuru mu hawo ki kali hera pepe bari ari bani wano amara kani mwanaka ano kala so wito to pani miyo
7: ni rento ko hiyo ukaino yo ya sosi bani mirero lo so ko ni mukale wote ji wa murima Osiva vanchene, okala vanchene, mimpento wata.
8: Bye,

0: chicho china kavihira ukumiehu ni manana opavela uvikanela itafauti ukaliheria ukumi ni upahera uhola
1: uno kab delgado no he akina kuvava chioneri mela chitu inupe mocha ukwamuchiehu icholia alo ikhala sana latu okoto ni chitu cho tutu waja chitu chikina kuyo chineri mela leyo china achuwania ni chikina kuyo inochuela na sinene poti wira na na kairi hia upajeri havakina ku ayo manana owe riayo kanoni avate nanso anokala woma alelia nopuela kankoveni ni mundrima ni weho
0: weyo atuna kachina wokunaka uchukula wohivira uhimumula uhiyo umalela uchivela ntu wampentawe uchivela khalai uchiacha ikuhachene chinchi umalela ngwe herero aula uri karikela uphanya ikove ni uhuchivela iholia chothene iyo kuntonyera wochiacha iyo atunaka umpacheriha ulaweha chorika ni uhavu nkavihero
1: ni nkuhankina ku unarikarika uvilela ntu awirela vale khano pavela tho ukhala nukumi uhihierere ukhale wa kiviru umwiwelele wohi nkohakoha nkohakoha ntu kampa na ahuva iyo miruku iyo khano hala uhela muru hata vava unatukula ipiro wira ula ntula va ewelelie
0: ikuhachikina ku ankili angwa vekachayaro anunu wangina uiwa wava heria iolia uturuseli hiya makalelo okila ni huku weta wohova au la uswali uomalelia ulumacha kunkumi henra marikariko okumi asi kunana untonyera ukaviherana
1: mkavihacheru uri au la unukala wakiviru toko nile no wachawe wechona uikala sana au la ukala ni chitu chinchi chowacha umuavyavye ntu onkuluvela wope muha na amuchi mipatani au la urua usipitalio wa kiviru wavyavya ukavihacheria itu inotonyera ikuru
0: weva kulamulia wiku sara jotene veka ulumache ni ntu wavyavye nkavihero wavyavye ukaviheria
2: ula ukalehupi wompande unaweweha ukumi womuru ukaviheria ka ninto kumerelo unduniani untafti metelo atu
3: Com o preço do ShopRite, ganhe muito mais, porque compramos a granel e passamos essa poupança para si. Poupe em leite gordo Parmalat, 1 litro por apenas 89 meticais e 99 centavos cada. Açúcar castanho nacional, 1 quilograma por apenas 94 meticais e 99 centavos cada. E atum Boamesa, 120 gramas por apenas 84 meticais e 99 centavos cada. Ofertas válidas até 18 de outubro de 2026.
4: Awepo ukomu bila ukomu wa ankili. Konta kuwa sana kupunda vire vya tiona. Vire vya tiishi, vya tifuamu na vire vya tikumbukira. Vinu vichangira ukomu wetu na vipima novyo uwezo wa kumaliza tofauti za tiri nao tikipata kuishi maisha yetu ya ambere.
5: Epa kadregadu kati yetu wanu wengi tipoteza vinu. Manyumba, jamaa, riziki, kukosa usalama, nandu ya vita na mapinduzi ya mepo. Vinu vingi vipotea tikiona na vinu vingine vitwaliwa ofe bila ya kuijiwa.
4: Dalili uwe mwenyewe mwana kuona, kuriona kuhuzunika, sakuisa, ofe, saupita, usiku kutoku upumuzika sana na dalili kwa nao munu wa umpenda, wawona kutokuwa nao tena niya ya kutafiti vinu vimwajibu, na kwa kati pia kusokera na kutokuwa nao tema ya kusakula, kunanga nizira vinu vingine tena vimusu. Na novyo kutoku pata kulala usingizi mwema na kutokuwa nao amu ya chakuria. Alamazi ndi alama za kuvea kwa ankili na vinu vimoja vijuanikana, visakula uwepo kusaidiwa na sadao uwapo tayari.
5: Na wakati mwingine uzito sio kinu rahisi kusukula. Muno akikwambia asaka tena kuishi, usilawe ikala na